fie ka me fie wona dom a mo wonsam se yesu ani wonya mo ho amisu ni mo enchira.

0: twon san momo di yi ba ko ni firi ho nyankopɔ di nsere ho saka wa de ba ko a sa ba ko no e ma ba ko no twon san momo di yi ba ko ni firi ho jeme so amen omo anya isam akonkosam dwa ani a han tan wonne me wo wonne me nyankopɔ di nsere ho saka wa de ba ko a sa ba ko no e ma ba ko no twon san bomodi yi ba ko ni firi ho jeme so amen due koroso due ahodeni a oye ni momo so oye ni tiro ani sido an ko satira wa tiro awon sunu mu ayi tuma ni sunu mu na so mesem se atemu da abe fanyina tiro ani sido na
1: campaigno
0: na mo campaigno obama mso akosoro be bra ma sia kwa temu efi sa wadini a wa ni mu so oye ni sodom ani gomoria
1: an
0: ka wo ho besina
1: na so mesem se atemu da
0: atemu da abe fanyina sodom ani gomoria asina mu boni ja bu se oma num wi ni je na famu o ah wuti wa na ho twetwo konumbi nti ujai ugu ho ni mase wi no no kasa tra o wa wa da abesu mo ba num aloko oh uja o girlfriend o kan wo meja o minti no ntra bio ma hu ni yesu adanu ne dai ahodo a obesu wale abe kansili dai ana ya nantia ko heaven new jerusalem no ahwiase wo kwa mu na pa so da mu sorry na yanko anya so bonefo ni de akire ba obeba be kasa tra mu akam de mesramo abusiafo obe so ko heaven trase so nioma nioma bi wo se tra mu a atwo eno na ma untim nsakra you who free na yankopon wo nshira Nyankopon nyo kase no mpecha. The show of this I want you to do. I want him come.
2: So let the
0: air. But I'm so near.

0: Amen.
1: So what you say? I was so mad. Be a who say? Why a shafu? I want you to pray him. Jilanukulam.
0: That's right.
1: Don't lie. Praise the Lord.
0: Hallelujah.
1: I don't know why. Don't tell me what you deny.
0: Jitumna Christo mabo.
1: Nipala wa pet a pretendi a wo painting the black no. Dia wo kan wo boa. Nte wura de ba support o.
0: The bio. Yes,
1: amen.
0: Amen. Amen.
1: Sa jumtuni bi kan ha. Ne kunu se da ko fa. E se se asore no. E ya ma dwama, wo bo dwama ya yetimi jawo. Ne kunu se da ma am robes wo bi nipa bi frabonten e ba efie e ba ro e ba yire wo mo e repu ne yire ne wonanim. O pa kwa ba fa so agya no. O da ko to asofo anim. Ah me yire no. Ba ma bi ni nada. No se da bi ba ma bi anim na am robes. Ah na se me ba ma bi me ne mintimi to aso. Aso ye kwa mu ano.
0: Onu ana ye.
1: Jano mano ko. Wọ́n wọ́n sọ́ọ́ di adé ni sí tiẹ̀. Tí a sẹ́mi níye. Majority are pretenders. Majority. Ǹjẹ́ awuradé a wọ́n ní kukuwa mu nsẹ́mi ní diẹ kọ́ su bíyà nù. Bi bíyà nù wọ́ a ẹ bẹ hinta nù. Dàbí àmì kan mi sẹ́, òbí bẹ tì mí ẹ firi wọ́ bá aṣọ ẹ jàmà mọ́ mu. Akọ̀ jí mic. Ẹ lè di mpa ẹ̀ bọ̀ ǹyẹ́ sọ ọ̀nà ni yíra ọ̀ ẹ jàmà mọ́ mu.
0: Nípa yẹ fà ọ̀.
1: A preachi ali din paibo a breki abaye emu hobem atese wado na wotwetwe wura ne de akogu bi so aye dane ara e bawo
0: ye nipa na ye huna nya mede ye wo huno
1: anya dane ara de otwe gu so na ba de yabai e bawo de wase ye no e be fifi me hu nipa kora weye
0: wao pie nipa ye bia ye dai
1: eni abodi obiara ena adu wonanim no ade nyina so da ho wo aso abie de ene ne wasem nanim asem di se yamfa ne so so for we am di pillar of zion wonanim na se yamfa ne makuru musika e wo ho se makrem sa ya media ana me de ye de me amepa ewrade beba de ba cho wati ase o baba o hunu
0: bibia
1: o bo bi atai
0: o bibia
1: aye sana ti o de wo ye bia aso abie ni pa na wona ne ko da ya wo ka kire ne se wo ka wo bewu no o ba dome no wo ono me wo ono ma
0: ya nam de ni una tu so
1: wati ase ani o ma nyina aso abie o what you should police me for police me and then nurse me my ya wari on any yire kokoro no boya o makuni
0: I you know
1: say na o so hupa
0: hinta sa na
1: fe hinta sa one guy aso abie
0: so my ya che papa
1: yesu to ba ma na kuno oba no daje oba ni daje o said the adin city a do na ba ya so bakata am po for jose wo kan pam gura menamu a wo bedru fie na wo ho nti adia bi anipa wo ya no be very careful enka so obi ahunu do anyere ho na ho nko ho me gu hinu no na ni tia jeme so amen nti oba sakra saka ko ti se ba ma ton aye joma mom na na yira che no na obra bra so nya no kure for heaven's sake for Christ's sake anya no kure me ah na da me na me ko ba jama ya dai adwuma me po wa ya ni across no ma e check check no ma ntie be firi ona e ko bo na no na ma me che o na traffic na ma me che enso ya wo ahye
0: o ha ha na ni kure gu so
1: e tora bi kura na o ki kam gu oba no so e dina mo dia me ma fie no me ba na o kasa enso oba no ba ko ni nyanyim se guo
0: no na wa la wa waji atu me sorry sam kasa
1: oba na sa pa cheo na urade hwɛ wo na ɔsafo urade ɔhwɛ wo wonim sɛ wobɛkura giga bosome asease ɔtoto ntoma ɔkɔdi kɔmene ɔno de asare
0: ho
1: meyere bɛhu ne ɔsala na wakɔgye kɔmene ɔno adi ɔnsuro nyame o ɔkɔfia bɔ nso wama gimsen ɔme yɛseyɛ na me mekɔbɔ dwama na masa bɛdi kɔmene o me na na mensuro nyame saa ɛnipa wabɔne ho akukuduro na wurade hwɛ ɔsɛ di na ɔsɛ akoa we mɛpira no mɛma ne fa nyinaa dwodwo na na kasaa nyinaa sɛe ne nani akyi nsuo te sɛ wani ase no yɛ wakɔtoa so wokwasea wano no adedi kɔmene ɔno mama no kyea mama no kyea wano bɛkyim ne wani kyi nsuo sɛ wani ase no yɛma yaw no na ɔhwɛ wo ɔwo sɛdeɛ seteɛ wosoa yɛ mɔbɔ ɔfɛ gɛa no a ɔne yiyɛ asaa no de ɔne ne twetwe mpena no ɔfɛ wo anya ye ɔba hɔ anya ye wodi aseɛ na kawo ne
0: onyankopɔn
1: bo sɛ ɔbaba akora ɔne nipa ɔbɛfrɛ nipa no bim na aba yɛse berɛ atɔme yare mom yɛnkɔ hwɛ no ɛ na sɛ ɔna nipa no nyame nipa bia mesra mo momeɛ nkɔnkɔ hwɛ no ɔboa o afe ɔkɔ na wogyafo no sam ɔ sɛ wia taa ɛtua ka no no a ɛsɛ ogyina bratame ɛbɛkɔ wate awurade bɛhwɛ wate s ɔntimi nyi so yo ntimi nyi so bonso ɔhwɛ gana ne no wakae bɔne a wɔde yi a ɛne nkontɔmpa a wɔtwaa no yere gya wone hu kra sɛ nyame bɛsom wontie asɛm a asɔfo prince krae no ɔse yɛse nyame deɛ ɔpɛ biaa na wo nipa kora no wɔ akokɔ agya so aka no wopɛ sɔfo prince na
0: kaɛ
1: hwɛ ɛsɛ nyame deɛ wonsɛm ɔsɛm wɔsɛm afe a yɛabɔ wadua a akɔfoɔ bɛyire abɔ dua wɔforo ahono no afei na ase nyame gye me ɔsɛm wobɛwu nti asɛm ne gye ɔtoa so kae nsɛm bi ɔhɔ ho wɔdu
0: ɛyɛ me ade ketewa bi sɛ mo anaa nipa nyinaa hyɛ da bu matɛn
1: ɛhyɛ da abu matɛn ɛnso paul hye ɔne ɔtena se ɔmune ho atɛn
0: ɛfisɛ mehu biribiara wɔ me ho
1: adeɛ biara ne hɔ a kyɛneɛ ɔhu ne ho hyɛ deɛ ɔyɛ bia yɛ awurade nyamesɛm oo ayaresɛ o wate aseɛ na brabɔ o ne nantie o ɛyɛ awurade nti biribia ne hɔ a ɔbɛtumi agyina soɔ bu atan sɛ wei me na
0: meyɛɔyɛnyɛyɛhu na medi bɛm
1: gyeme so amen ɔse ɛnso ɛnyɛ wei ho na mebɔ medi bɛm
0: na deɛ ɔbu matan ne awurade
1: kasa amen
0: amen
1: fa wo ho gyina awurade anim babia meka sɛ ma ɔnipa nyɛ torofoɔ na awurade nya nokwafoɔ wakye aseɛ ma ɔnipa nyɛ atorofoɔ na awurade onya nkopɔn anya nokwafoɔ awurade na ntankyeɛ ni nonom ɔmu atae sɛ wode bi mu a gyeme so
0: amen
1: ɔba yɛ a wose wo gyaa noi sɛ wode bi mu a akwalaa no a wose anyɛ ɔba no maame no deɛ ɔne sika kɔyɛ di anan biaa praise the lord wode bi mu afa ahodi mebakyɛ wate aseɛ ɛkwan a wode saa nipa no fa so no wode bi ma fa ahodi so wade aseɛ awurade ɛmu atae nipa deɛ wɔbɛtumi agye bribe na wahwɛ w'anim na wakyea no but awurade mu atae nti asɛm no ye nti paul sɛ ɔne ɔmu bibia atan because ɔhunu bibia wɔ ne ho na mmom asɛfo awurade ɛna ɔgyina n'anim wate aseɛ nti ɔno mmom mu atan abusuafo ade a mahu ɛne sɛ nyame atamuo ɛnyɛ akyew akyew ɔyɛ awurade nokwafo ɔbu atantana ne wate
2: aseɛnti
1: ɔno na weretɔ ɛwɔ
2: no
1: asɛm no yi aberanteɛ ɛyɛ bɛta sɛ ababa a wawobɛ sakra wo memaame panini baabi a wone nam no baabi a wone nam no yɛbu ata bɛdi fɔ so wate aseɛ mesɛ ne dadwo yɛkɔɔyɛ no yɛkɔhunu maame bi deɛ sɔfo adobɛ ne bɛtumi aka anoɔma a wanom paa ne mogya wafeɛ sɔfo adoba bɛtumi aka
2: nnmmo nneɛma yi bi
1: agya
2: na mogya
1: mogya
2: hwɛ
1: ne ho mogya nyinaa nti asɛm no yi na ɛkɔɛ mete wo din ne bayɛ ɔhene wɔ sɛ makaa wɔ mua ɛsɛ ne wɔwuo no ɛkɔɛ na mekɔtena ne nkyɛn no sɛ maame mɛnom bio wate wɔ sɛ yo ɔhunu sadeɛ
2: korɔ
1: ɛnya de ketewa o mepɛ sɛ obi a wotie me tie ne ye yɛwɔ sɛn fa sɛn
2: verse 4 ɛfiri sɛ mehunu biribiara wɔ me ho
1: nso
2: ɛnyɛ ye wo na medi me wɔ
1: adansewɔwo na medi
2: adanseɛ
1: ɛne awurade 5
2: nti montwɛn berɛ ɛmu biribibiara ho aten kɔsi sɛ awurade bɛba ɔno na ɔde deɛ ahinta
1: deɛ ahinta
2: som mu bɛba han mu
1: sɛ sɛreɛ you can claim it wote aseɛ wobɛtumi akra mu sɛ woyɛ pɛpɛɛpɛ ɛnyɛ no korɛ ntwa gyeme so
2: amen
1: but deɛ wɔde deɛ ahinta nyinaa bɛpie
2: deɛ ahinta som mu bɛba han mu na wayɛ kokoam agyina adi
1: do saa nsɛm wei mese mepie so no asɛma meka n sɛ ai na maka nsɔfoma me preaching wɔ se surprise ɛbɛsi heaven ada yesu kristo bɛsi fam surprise ɛbɛsi hɔ ɔhyɛ akɔ heaven na sɔfo abanka bɛgu ne nsa na ɔkɔbu nsam gyem sɔfo no nso ne pirikyi ɔsa no o
2: ɔsa
1: gye di asakra sɔfo maame ɛne berebereɛ na ɔkɔ gyem na kɔmfo baabi asakra wɔna ɛkorɔ no mese surprise bɛsi tan ɔyɛ dufo asase soo praise the lord na ɔkɔ gyem wote aseɛ na obi nam ho deɛ yɛ mu no deɛ de ne yɛ hwee nyɛ ye ɛbɛto ani ne ɔgazi ɛna ɛkorɔ no yɛhwim no ano wote aseɛ ɔgazi na ɛkorɔ no akoa ne ɔtwa kamera wo na wɔyɛ yɛdan wɔtwa kamera ne nyina no wɔtie ɔna ɛkorɔ no wonim sɛ wone ɔgangarea no bɔre ten nti asɛm ne d ɛhu dan ɛhu papapapa nti metra se a masoma mɛka kyerɛ awurade sɛ awurade ma mentimi nanto no koram kyɛ na ne konkun yam ɛnkɔduru awie yɛ ma mentimi ne wo ntam ɔdɔ no wate aseɛ ɛnyina nkɔduru awie yɛ ma menɔ wo nkɔsi aseɛ ebia dabia mɛsoma meka ni sɛ awurade ma ho suro mene me wate aseɛ awurade ma ne ho suro mene me nti asɛm no ye ɛma mepagya me nsa kora ma yɛnhunu mensuro awurade ɛnkɔduru awie yɛ na memfa ho popoɔ ɛnya me kra nkwagyeɛ ho adwuma ni pa ba ka sa kwa wo o ya tete kwa o ba ka so ampa no ho o nye sei
0: nim di wiase kro
1: o ti ase me da ma ni na me sho bon kum sho ni fa me sho se di wiase ko no a ma de se ana me se urade
0: amen
1: se urade ma me tra wo na ase enko dura wiye so de ma ta fo aba ya me na ase ntia so
0: amen
1: o ti ase nti se se me na nyiri bibia ha me ho ade a me sho kwai ene me nkwaji amenya
0: amen
1: me preko manim
0: that's right
1: ti asem ni asem asem fo po kan ye no aya asem wa wo ya badwem ma obadwena kwachiri obadwena kwachiri amen
0: amen
1: because
0: bia
1: hinta sumu bia that is the day of Christ ebe pie dia ye hinta yo ye dia ye kan ye chi wa ye kan ya wo se anya no kore what ya se adwena wunya ya no to pretend ye
0: dia wo ye ye
1: me kan wo ma bi ni kunu na wu na ni kunu ya doctor wo ma ne pre try se che se wo se ni kunu pie dodo na ni kunu so no no na ani krasem ni wu na press before presbyterian we are part of them into am dey your programs into okwa na okwa na ada churches kwajo dey me boss we obehunu ada churches won say dey sit here na yirin she ni di na yirin pretending ayo so bi a wabodam abaman ni kunu na fofo nyina ehunu se
0: ah
1: ba mane hanu ani ame me kura mani mo ba ka kire me se be ma no wo mpena na so fo wiya wo no adam fo namu na o twi mpena ntun tun fo na me se ah so sai
0: gune ni masia
1: ah wo susu so me wo bi ne me na mo betimi atwe mpena
0: gune ni masia
1: so fo de bia na o koye program de bia na o koye program ntun hu no ba kura na me se me to me dawa sare ko o kaya to the point say ni kunu kura na na na me free ni kunu me boss one was ass of say me nyimi ho nkyira wa na me sire wo ma na pretend bodam te think of so gugu na tadiam ade ade bobo ni na di bibobo ni te pretend o
0: bodam
1: sali aba ya ba mane nko ba bia ya town na de call hospital mo mu check no mo so nyale
0: yo ko ni yo ko yan ka fu be yo ko bo pan
1: ya ya de ne ba ya hi hi hi hi nam me tam yo son mu ya de call bro sa so yo ko na mo se he ukuru ma mete so abodam yo yan fo ko bu abusia cuz eh sa
0: I don't know you
1: so pretend
0: when you are here mena na
1: yan fo ko mu abusia ntitwonim na de wo ye ne nye
0: wana dam na tele ni so
1: afei una akwa hure na ni wotro sofo na wo sun ka bi mame wo ka bi mame de be ma ye mi ye na mtinti sa wo modam enwa mi akotu esika ma hospital for floro
0: oh
1: o tesi ade na ba kona busia fro na busia fo se wa bodam ti ama fa ni nko anka fo na kire
0: na sa na de na be da ye bi
1: ho de wo ya bi anu
0: ah
1: awia ya wo ho
0: asem no no
1: awia ya ho so fo kwasi awia de me ya bia so me ya bonia awia ya wo ho
0: yes
1: what dia sia de me ya bia wa sasi wo so no one day a shube bia yani wa so me hwe na me ye ni ye
0: does it
1: de ba cho what dia sia me na da wo hwe adie bia me ye bia me se mimi ni secret into kwa uni secret bia de ko me last a dia bia me ye bia wo te se me pass asia eye Awurade na ama me nimdie no me to purposeful asafo na dat o te sa me to dan a eye asafo na dat nya me dia o te ase me futia me dema obi ane se Awurade ahinta die ninimu Jeremiah chapter 23
0: yes
1: o se to obi ma ti me di ho ahinta
0: inta bia bia wiade mi
1: awurade on hulu
0: so ni asase na me share mama
1: abrantia ababa wa me time na aso awie mama fa sha konya we so na fa ho jina awurade animu ye
0: that's right
1: praise the lord
0: hallelujah
1: manya camouflage enye look well wa ma hu sai ye hu so ye sofo na wan ka so hu sai na ura denu a wo se wa fro se ye na dwuma no
0: hu sai
1: ohu sai ebi si yo Matthew 7 21
0: yo biara
1: what ya se ebi si ana la pai awiai me kanfo yesu ama
0: amen
1: tena wa kwa ye na bibia ni ho a ehinta awasa fo urade ni wa wani a etiri manyi no ehu ni nipa bia ehu na dwirim ehu na komam ehu na kwam
0: amen
1: echem ani sawan the devil catch you already say urade hwe me sawan
0: that's it
1: jeme so amen
0: amen
1: and for bibi hide
0: that's right
1: na urade ni mu chance woni mu
0: yakwasem
1: do bompae
2: Eshwe ni mwenye mpeja udi nisuwa biye ya juna na pae. Buwa ina wunse mtina yemu. Ewe Yesu Kristo dimo. Amen.
1: Amen. Metama naso. Kami ufuri abu waje. Metama naso. Nisuwa maya me reporter. Wasuwa ma. Enyari kitu wawo. Amisha. Jo. Yepeji yemu. The number is 0244011 213 0244011 213. Boni ya wudino ebeye chaso ebeye chaso ya bo pa kokum nipa nti uba fa ho adi uba fa ho adi nana kraka nana bandi nana azra apakan mu di oba tena wo wa wie ye oti ase ye ade ani wu ana se wo manfo nyina be wusa nana na ekobu nsam jemu no wana be hunu kwa me twa ho
3: sika fm 89.5 yer suma santimai sika fm 89.5 yer suma santimai sika fm 89.5 yer suma santimai Yer suma santimai. Sika FM 89.5. Yer suma santimai.